0: Zambe kanisela ngai. Zambe zamba mokili kanisela ngai. Ngai mwana na pele nini. Kone wabwa kazak. Kone wabwa kazak. Kone wabwa kazak. Banyama nyoso batiri. Bwa bwa bwa bwa bwa.
1: Jela jela.